0: time nanso dudwo na no wotena ma me kor nche na be ma na hwe no aba ko ma hwe na ko si obewu owo no be ne ho ade na obetwe ani ti ade na ne ho ade de ne ko
1: saa na de se yetumi se saa no ndi binu ho ho a mempene saa no mbeji akon fi ahwe
0: enti owo ye no nyina na owo be ma ebeneza ne ho
1: ah owo ne ho
0: okay eto aso e na de
1: owo ne ho ndi oni be ba ko na owo ye no wasana wo bi na ye mien na me se ah sey za de me jae sa abe ye ye man na me ko kanchire ne kunu papa ne se fa kura na mami na me fa nko fie ma ne papa fa ba na wa ko fie ade na aba sa de na me kan ye na mo afa ne ba panyini no wa na wo face no adwane aba te chime na me se ah na se wa mfa kola ne kan ho a me de no nko anko a ne papa be bisu me se mo se me ba na wo mienu na ba ko ne wan me kan se nte me pen ba ko no me jae nko na be die chiri ba titim abe fa akula no ko ade abe chi na be ko sire no na ne kunu ma me kan se wan de ma chi nko se wo de na chi ko a na wan bo na ti sa de na ye ba ye mun tem enye nde san o a che ay ba ye mun tem en na ma me ne se sa penasi mun ti ni tu ba yire no en su o to a o be tu ba yire ko bo ni ti ato fun ama ana ko ma twen sadan no kora na yetendie me twoma na mo didi ma twen se me kyerem ho sento me se me de kwala na ko fie me kyerem ho dodo me twoma na mo didi
0: sabre nyina na ote he
1: na ote ne kunu fie
0: ne kunu ben
1: me ansan fie me ansan ne ba ne abeneza o ote ne fie onte me fie bi sadan na me de ma mo no ma fa na ma bi onte me kyen bi
0: ote ne ni ade no de wanya akotra ho ade bi o ne ne da sori ne de o mbere da sadan na bro
1: I saw one of them bremmy, said Oberini, General Quo. You be see, ne papa. I did not.
0: It didn't say no. Not just on an hour, me, no. And I Ebenezer, not for paying in the dinner gunny, and as I say.
1: Only Beres, I won't mean. No, children, what's on you say, and I'm saying, you're Ebenezer. Ah, yeah, Ebenezer, name your penny.
0: Oh, mammy, do you see me?
1: Oh, I saw me kind of son.
0: Eh,
1: I saw it. Said I tear not to sign a mechanic.
0: Meaning, pa, not just a summoner, mean chassis.
1: Yes,
0: son, as I'm just your
1: son, a summons here.
0: Trust me.
1: I been is that. Ni mammy, punning him back. Now I've been is that my missile friends on bed one item. Oh, she. I've been is that I'm yes a few. I've been is that. Hono bae obesua obebua na adwuma no
0: mensa ne ye wu kunu
1: kunu panyini
0: ukunu panyini se ukunu awa no no nua panyini no no ana abusua mesere ya mentia se ni sasa na bia na uti ase dia fine but ye hwa de ana mensa ne ba na ebeneza inti mfanse ebeneza ye wo ba
1: aye o ye meba
0: ana wesu ya wo ba inti ne afo mie no ma di mo jafra hu mie nu meboa
1: Mother, ente awodi kwana ne ba tachi na mbesu ma ba bi abeje kwana na kwes efie akokura se mede nana ne ma me nyina ekosire ena ne kunu ma me ne kan kire se on di ma chi nko enso on di ma chi nko na wote won akire na wasana nyisim sa nyisie we na omose abeneza ne nya panyini munna nyi
0: e abakuma sa be ne na wiye mi ti
2: wasana nyimbi onyim ye ne beneza no Ninu ya peni, Ebeneza no nena wumi yenu. Ninu ya peni na asanya mnu.
0: Hey! How? Na gati fo rea ya, mimi sase, esana tiye?
3: Endi sa.
0: Hey Tibibu, efiyo wana wa wanua.
3: Endi sa.
0: Uku nupenyini no, omampeni ama wafana anko, ni Ebeneza nu ya penyini. Ana nini ya ketua?
1: Nini ya penyini.
0: Nini ya penyini nusu befano. Ano no so ne na wo. Ti za kwa na si ni na so no.
4: Ti se se nkra na ese mi nza.
1: Ah, wo ye mi nza.
0: Mame, ansa kwa na me ba o so me ba. Mame enko. Madam.